Walahu alhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa